0: rie nta ko thabl khong di glon na re san siang nang ka nga ai
1: nta nte khang greg ja ai ge thu ngai
0: ling nga zun ye tung khong mo mo tu xi jin ping ko li fa shu ni ya nta de shang wan na tum ta ko gap lam san wu ai shi
1: nta glue gap la ai re kum pro ge di wa to kao a
0: nga san wu ai li fa shun tung khong mo mo tu phe
2: qing le kong ge shi mi li ning ta song de na nta deng sa run gao na lo gap la ai re a su ya ni kum pro yuan mun ni qing le kong ge ba zu ai
0: nga zun dan wu ai tuo dam yup gong sha gong nam duom xi jin ping guo guo tie gong a zong sha yu wu ai yup gong bie shang na xi jin ping guo yup gu na ru zi wei yap don ai ren ni ma som yu lian
1: ya tie shina yup yang yi ge shong a
0: na san wu ai sha guo guo xi jin ping guo ka byun pho yun na ka khang khang jam yu wu ai le ji sun bu zheng ka pho yu yang qi mai xi mo shan ren ni bang ton ai mo sha ti pho da yang ma nam pyo ban mong pru wa ren na qi jin ping guo bo ge nga lie zun ai
1: lu na sha na bu na khun na pha mong lom po che mu lam le khong min pu na ngu ai mang khang de yan le jang la lu se
0: nga ai zhi peng na wa long ge ba ge zhi ge ba kun zhan yu de nga ai xi jin pin wa long de san wan na yu le san ai
1: wa men nu ge ra khu re ge zha dong wa la wu lin de lin ning mi gum pro ge de dram tam la lu a
0: nga ai li fa shun mani le than ai
2: men ying wa men nu ge zha ai wa phum za tun na um pro g noi yuen mun sum tut la lu ai wa g nu le ngai yo yang a su ya ni kum pro yuen kru za no ka pa jo ai wa la wa li in dai ling ying mi kum pro yuen qing le kong zhan lu da mai
0: nga ai nda wang de bei ni tang wan na yong guo group re wa zhong dong peng ma ai li fa shun guo dong kong mo mo du pe zu mi yu ai ga re lo nga wu ai shi ning a shuang e mo do gle ai mo zhuo li fa shun neng ma gre le zha man na ge noi pham le zhuo man nga ai da na wa zha wang han wa mo lu glo man ai guo ge sha la sha tie nong sha le kong a zhong lung gong shuo bei zhe da zhang shan tian da re gan ru yang zham zham man nga ai tuo dam thung ma ga shi gum guo shi gap duan ai ma zan ru yang ma sha rie nga ai ming zhi pan bang duan ai san luat le ga ngao tha ma zan man ai m po guo zhong lung ai ma sha nga mu ge luo ai ma sha nga ai ma zhuo rie nga ga duan nga ai mong dan de ra guan na ma di shi duo nda ding zhong shi guo shi zha ai ma zhuo qing le kong ye shi si ni ning shi ning zhi tong duo tha li fa shun da ni guo ma zan ru yang teng guo ming ruo gao lu ma sai qing kong ye shi zhi ku ning shan tian da dam lu ai shang gong shuo yan mo mi li zhan du lu nga ma ai shan tian da zheng kan lam guo ga duan ai guo nian shi man ga le ga ta zun ai tie ma ren shan tian da guo shi guo shi zha na da shi wo dong ku shi wo shi zha la ku ma kan ren shi guo shi zha na ram ram su su ngui biu ai phong sheng ra de kom chang wa lu ma sai xi jin pin da na shang gong pro bo lam ni ji mi ni ai ku san ai
1: nan tie ya mu dong go pha mu ge lo ai rai
0: nga ai li fa shun tan ai
2: ngai go da go wa yo kai nu pha lam ni loi kai rai na lang yu sai rai teng sa ni thang ri le kon ta reng nai ye kai nu chan ko de zom ra ning tha kong tung tung kon tan nyip cha rung tha mu sa glo wu ai kum pro

Diga bu mahiyali nige shamahiyaloi. Diga upazali nige nyumazalian. Uta unilui. Setsi tsama chali, setsi setai kachai tai leha. Puyoi ti yo chili kui ti chichien. Apu alo ti ti chili yoi padai kuk kadai chichien. Apu alo I kadai chui kuale kotsia kola chichien. Diga upa zali nige nyuma zavi. Lahu avi pavi, lahu avi mao. Diga kupu toi chichip, diga puke timu chileo. Yani ni mui ni chai peku. Nitai ni mati ni igalua. Pakai tu si tu komakua chilomen. Tiga upa zali ti nigai nyuma zavi. Tose ukase choma chilali. Yani ni mui ni tai ti ni igalui. Hapai kojo puali, munya ni ti puali. Chitai ti tu chiali, ugdai ti tu chiali ya. Shu munya hapai ya. Tega e chitsa e chido e kolegao. Puta e puta e hupung e pa yilome. Agu upa za tigu. Nyuma e za tigu. Tiga e puma hiali, niga e shama hialia. Apu alo titi chieli, ukasai ya tipu chien. Angagu shochi zao. Magu shochi. Shoti huti mao. Setsi tsoma chali, setsi setai kochoi taibi. Yani ahu hapui nakopan. Zele tipai mutale chitsi kotai choibi. I wish I did. Oops.